Artlan thong khat le zali le som sari le paruk an kuat ding para zau sal ding in UNHCR in ralrin nak ape thai ram ria Myanmar naw hak minung hlei thum tlong doi an tuar thu thon pe paro in thai phim thiam nak tlang bo in tu sim nak anai thu Malaysia rama Myanmar artlang thong khat le zanga kiang kap kuat sal ding i an toril nak ki an ma thon pe par nak a umlo thu le an him lo ruanga zau sal ding in UNHCR in cha aswa si Malaysia ram sung lam wanji zungin Myanmar artlang pol thong khat le zali le somse le parok chu an mai du nak vekin mai sa a aralai ding mi September thlan ni kul hluan kwa nia kwat ding in an to rel mi si atu veki an kwat ding thua thasum mang ral sang polin ral sang long pi pahni le silam long pi pakhat mangin an swai ding tin thai si atu a Myanmaram arem dar si lo ruanga an ka pore ro I an kwat sal ding mi ral tlan pol sanga hum him nak ama khan a um lo tin UNHCR in asim chu ruanga ral tlan pol chu kwat te ka pakhat te chiari an mai du nak si tuli hum him nak lami ama khan thai mi din mun a umlonga kwat atha tin ansim rohingya ratlan thonga chu chawhlang sal dingin Myanmar ra sang polin an lung kim tin Malaysia tlang boi zungin an simi atutianga Malaysia rama mat pung tin si lo mi Myanmar ra tlan hi ting khat le thong som kwa le thong thum le zariat kyang kap an tin an sim chui hla ya thai Myanmar ramri thak pen pi sungi ra tlan sakha ni sin Myanmar na hak pol tlong so an thon thu thon pe paro in phim thiam nak zirpe thai ding in kan to re re rautin thai phim thiam nak tlang boy in asimasi tui kuma thai achau za tlong poli akai mi ratlan sakhan isin Myanmar naw hak somli le prok tiang an umi chumi laken hlei thum chu aliam cha august thla sunga tlong doi an tuarasi atang mi som thum le pathum khal document pol an chek le ro ronga na hak pol phim an zirpe theina ding sanga karen pol kom le tlong ta nu le pa polin an dilasi thain dan ve ka ra sang sakhani na hak pol chu sakhan sung longa phim zirsian an si e atu din huna chun then khat na hak pol chu sakhan lengi achau za tlong pola cha zir thaiding in an siang mi asi ti in phim thiam nak lang boy in asim atu e tlong swa tuar tu na hak pol chu sakhan sunga cha zir pe thaiding in amai sign kan to rel dingi document pol le dan lami har sat nak pol chu adam jung pol thon kan to rel ding tin asim thai achau za din hunin na hak poli phim zir nak chu akham lawi dan le milai chaw vo vekin tua pe vi vo ding tin phim zir nak lang boy in thaiter nak anai si chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu min dat ni swa nak lama ral sang polin bom voili an thak thu arakan film zirzung natuan pol thlanlo ting ni ampek nang thu sen thang central council mun ram sunga shem shei le ral thuam por phurnak dan an khia thu cdf ha kha ho tu in cgf achau hlangi chin riam kai pol kom pol lungrol nak athu pi tin sim ti mi thu le ram leng thu la pol asiding amai sibi ka chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu than nak nai ding chin translator ai rak tu aswak tu punung lian sum chun chin kum thar mo na ka tin kan tong mi pol mirang tongi le sak thai tu chin speak application atu aswak tu amai chama ya tar lang punung lian sum chun chin translator hi thong ni le kum kul hlon nga february kan rak nei thok chin translator mangding chun ma e cha wanga na tul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atar lang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zo android phone mang pol khalin reilo te ya an mang thai chi ding android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology sang atul mi resource ole cha sangi tuan pi pol kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vo ding tin asim si kali peng ti lian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim September tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rolaya apa thon na tuan tu kum hlei nga mi ang puing win chu ti daya tla i apa le mun ummi polin an ho re ronan an mua arak chi jaw si September thani li ni jing lama chan ta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak an mu chu vek thau thau in September thani li ni jing lama khal le pan chong khwa in kum kul hlon riat mi sang boi mang chu cho akha la ya tiwa a atla i September thani nga ni ya ruak an mu sal tin khomi polin an sim September thani ni khala
Samyu vengin kum som nga le kum nga mi ro san sang wen chu ti lien av zau la ya lei amini ti pa sunga atla I athi september thani thum ni khala ku mai nau hak pakhat ti lianin afeni athi tin tor song mi polin ansim atu ve

0: ti lian lei min la ya kali tamu le chin ram kul ta dim peng poli veng le khote tam pi a ti aliani mi pi thong tel himnak muna an thona si chui leya ti lian ruanga lilon pasha ai man lo asia ti in zalwan ral ken thlam som thum lon le biak in pol khal ti dain a fen hlautin thai si
1: atu kan lo than mi thu tang pol chu mcdm thu tang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan tha im pe tu du do mi nan za te para kan lung oi ngai nga